0: Tapi
1: iya.
0: Engge. Engge.
2: Iya betul. Cik gurunya mau tanya apa sama Guru Masdar?
0: Engge. Iya.